Malpanao tona rainis in 29 minutes al one is kazi 11 o'clock inga banabinia yao musipa kai ke ngai gar warte ikao tador ke dengit kar ngai ngai na kiu mai ke dao in our news news again ke dat nar ngai munia technicians agita me pa in moino nui dao Zapula o Sakaria taya mai pa laknan mia ingal pan station balbay today ke nakay ngay munza get o balbay nga kay ke broadcast la o ngay kay ay mai po kay ke

Vanessa Amorosi is in a 2000 in Sydney number, not now, me in a meet Maddie now. Ina yof kaza sei di pau pangat na nao mia ina maiki ngao tibi no mata kai ni hima ngunanga nao mia ina wa keda watargar kai ma batena na tena bina sini 2000 ino sei keda opening ao ceremony no puidadin ngai ao sena bitna rasina ngai kikine ao mia ina national ao indigenous radio service ngai moraturi mai di nao ora keda kasi gimana ka store straight ang wa mura around alpan remote community nga represent madi ni sina bitna razage time di na sepa olympic game apa kava mai pa ina alpan na wa tona so ba ngau lai pangal ngat kayao kursa pa game pa charlie company kui kuma ba tana muna ala jim sabasio wa warrant officer de wa ron bia kai kalmel tan ri pa kayao private Ronald Zakanaya. Kapu batay nga lagud with this Alpanao Eldal say Kaigui Hack Star of the Sea matikida lagi yao Alpanao kay mabaygal ni pasay kia pamnin gartana dan alpatepa.

Naka yeso pam le murang idea kalmel ni ai pina 11 o'clock saman nga ba news gig but nga ba kay noy now mata kaya ang alpa network ni now ni ai mai paru ikay broadcast tau kasi keda ay kurus pa kutrapa kay kaya